0: kaya nobar mo ha?
1: Nobar? Ayaw na.
0: Eto si Migong nobar
1: mo. Otoy. Ah! Nonton na oge palang jadi imah na siya tama. Mual ka dia mual. Mual wanian siya di dangkek.
0: Oo, oh, na para wani siya.
1: Berewek kalek sewek. Wek! Teh ay!
0: Apa
1: siap
0: cantik?
1: Siap digoyang?
0: Siap cantik.
1: Ayo atau kalau gitu mau langsung aja. Urang Cimohai dig!